Mina monate tata, mo station sa gago sa mamora tra, Marathon 360 ready. Marathon 360 radio, your precise local global connection lena one mic. On the easy breezy breakfast show, monate wa radio. Mama se mo computer ke ka mo kholo gore re tsama ka tema re tsi ha bile ka solo fela gore o rata. O rata ka ka mo kholo gore re tsama ka teng. Cortese, Mishoza le Mzambia, Baofa Kasi Love, Kasi Love. It's a co album ngele a Kasi Love. Yano kia solo fela kore, mrao kasho ye, voice a metla be fedid. Ya, kam kwe no kore dilo dita makati, kia sas kia uga kore normal. Kia strain a voice yame. Ya, yo, yano, kona kam kwe no kore, kitla dila kati. Tsante belo gore ke a tswella ka mokgono gore ke tswella ka teng ke tlareng ke tlareng ya ga le gore ke gona go bulelang radio ya gago re ke tseye tshone ke go dumedise moreetsi wa kaone gore ke a mo rata ya ba bang ba fetsa go romela message ba re no ra go utlwa mahlathene ba bantse ba nthomelela message ba re ra go utlwa mahlathene ga ntse o bua ya ka le gantsi yana o siame ke tla le kra tshegang kana ke tla le kra ja tlo mong ke le khantsi fela wena o eng o eng o le khantsi lo era ya anyway ya ke mo na tiwa radio mo station sa Samantha moretsi ga ke tlo senya nako tlo sheba tlo tloche ba tsirintsa o khona le sengwe se le gore khaka se sheba ne tsantse ba gore ke a se sheba ya no ke a hopola no no khona le sengwe se le gore na le something e le gore ke a kolota tsantse ba gore ke a sheba ke tla e sheba kana ko sa feeling pelo sheba kana ko sa feeling se pelo gore ke khona ho lukisa yo tsa mesentle Cortés, vamos

0: tla go tsamekela pina e monate thata. Pina e tla ka mosimola motona mapaputsi a re e zinja ya ka solofela gore o tla itumella yona moreetsi wa ka o le gore ke morototo dipela
1: utlweletse merafo.
2: Yeah, yeah.

Mina Monate, mo station sa Samantha Mirra from 360 Radio, mo retse wa ka lo re ka mo rata. Ya, ke ka mo khona go retsa malwera ka ting. Ebile ke a selo fela gore o itumela ka mo khona gore re di kono pa ka ting. Itumela ka mo khona gore re di petsa ka ting. Mo station sa gago sa Mamorato yo. Mirra from 360 Radio, your precise local global connection. Let now on bike on the easy breezy breakfast show. Yeah, no, kya leka hore voice ya me ne light nyana. And tla hore ga ise light. Ke feletse le hore ke khotlola ka bona ka nyana ga ke itse re botata ke. So ntse ke matela ko miking ka bona ka ke tibe. Yeah. Subase si huba sempontsa di fireworks. Ya sempontsa di fireworks e gompieno. Fela ha hona matsapa ape a leng gore a o thusa botlhoko. Ya ha hona sepe se e leng gore se senyegile. Ya tsotsotlhe di aperitsiamo go monate fela. Moraitsi wa ka le gore ke boratatata. Moraitsi wa station e Samantha Mirra from 360 Radio. Ya, ya no. Gartlose nyana ko retloshe ba kang tsa rona gompieno. Tloshe ba kang tsa rona gompieno gore go matsapa di a tsakae go diragalang. Ya, tloshe mo la katsa mo gae. Tloshe mo la katsa mo gae re bona re go diragalang.

sepino sa gago le sepono sa gape ga sa tlwaelega ga ke itse gore nka mmitsa mang o ja monate man o rata monate man wa itobetsa man nka mo dira gore wa tla ba thulantse ka ditlhogo ke tshwere jalo panyasa maiza pablo ditlhogo tsa bone di a opa di bokete right re koma nating ke nao ke tsamaya le ene re ko monateng jaaka go le monate jaana ke batla go mo dira ke batla go mo dira gore e re ka moso